0: ethi konke okudalelwe mina right ke ngoma icela mambona le right ngizogijima ngababili nje obese ngiyavala ya ngenxa yesikhathi nayi ngoma mambona ayicelayo khona nababili abasele ngisabuya nabo futhi
1: ilula ka

nje we mina ngiboshwe ngamaketanga ngilimele kuthiwa ngenze icala mina ngibanjiwe mina ngiboshwe ngamaketanga ngilimele kuthiwa ngenze icala wena uyazi lento abathi mina ngiyenzile bengiqanjelwa amanga nje ungiqanjelwe wena uyazi lento abathi mina

Eh kodwa manje hayi yazi ukuthi ngesikhathi emini mibade kusenje. Eh manje ngazi nami ngidide. Eh nifuna ngenze njani? Eh kodwa le lento uyenza before

0: uyaphila.
1: Ah, Nkosi yami.
0: Amehlo akhe ayakanya.
1: Oh, Nkosi yami. Ah, kabi uyabona ke bakwetha ke niyeka nginiye ngoba sozithiwa ngiqhatha abantu nothando. All right. Anyway, ngithanda bake mengithi pheka ehamba phambili osuku lanamhlanje. Kuthola bake imibuzo ngenqwaba yamathambo abantu esigangeni. I don't know what's happening. I want to congratulate indaba ye bafana bafana elapha eMexico. Batheleke kokuqala nje osuku namhlanje bethi ke cha ayi siyongena lapha siyangena siyavela kawfela siyothi asikho ukuthamika lapha siyodlala ibhola injalo.

0: uyaphila.
1: Ah, Nkosi yami.
0: Amehlo akhe ayakanya.
1: Oh, Nkosi yami. Ah, kabi uyabona ke bakwetha ke niyeka nginiye ngoba sozithiwa ngiqhatha abantu nothando. All right. Anyway, ngithanda beke mengithi pheka ehamba phambili osuku lanamhlanje. Kuthola beke imibuzo ngenqwaba yamathambo abantu esigangeni. I don't know. What's happening? I want to congratulate indaba ye bafana bafana elapha eMexico. Batheleke kokuqala nje osuku namhlanje bethi ke nje cha ayi siyongena lapha siyangena siyavela kawfela siyothi asikho ukuthamika lapha siyodlala ibhola injalo.

dosi ngilwina lalela kwenze njani uma ungabuthi wena eh uyitholile ikhehla lakho sitholele ikhehla lakho bakwethu ngoba vele nabafani sebedlala ngani bafani bantomazane abafana badlala ngani sitholele ikhehla lakho elinempandla nje ulokuzivulela impandla le into ombumthu noma ayifuki ubu wena mwana wena ngiyakurata

ngeke ngidle nje imali yo sugar mama. Udeke ngikuthathe okuncane. Nifuna ukukuthatha. Bona kuyathathwa kokuncane bakwethu. Vele lelizwe vele selinje. Hey guys, what's up? Hey, now uthi namba kokuphawula ehlokweni lapha ke uthi lapha ke akulona nje icala lapha ke uma usithandela lapha ke inkanyamba yakho. Inkanyamba nje ayibe inkanyamba kuwena. Ithi baby baby utozalana uthi ngizoqabula phola uthi ngiqabula. Ini hayi hayi hayi utozalana koko. Kanayi mo wena ufuna ukuthini? Ngikunoloza la koko. Ayibo senginesini, nginesini manje, ngifuna ngidwoza la koko. Ngizoqabula ukuhle ngizoqabula. Anti ayibo ayibo nangumuntu bo. Ngithi baby baby, athi nana, ngithi baby, and

mhlambe lwami ke hayi ngigijima phela ngiyagijima ke ngithi ke mhlambe namhlanje ke ngoba uyazi ukuthi ke ulesithathu so ke sibuke kakhulu izindaba eziqondene nomphakathi wakithi ukuthi kwenzekani emphakathini wakithi la sikhona sithe lapha manje 10 parts sifuna ukuthwala lapha ke inyonyane lapha ekhona lapha ke unobhala kaSamo eRegion lapha kubo ubongi kule uzokwazi sitshela ukuthi ke engathi khona ukufufusa kwenzeka lapha eMsunduzi uzothatha sibeke ukuthi ke ngabe kwenzeka kanjani ngo 10 pass bese siza ukuthi ke sibone ukuthi masikhuluma ngento esiyisizwayo nesibonayo neyenzekayo bese ke sawuthumela umyalezo lapha ke kumasipala mhlambe nakhona ukukhuluma kumasipala ukuthi ke mhlambe akabasitshele ukuthi ke ngoba angathi ke kufufusa ngathi khona ukungezwana okukhona lapha ke nge into eqondene nezabasebenzi njoba sithi sokhuluma noqole nabasebenzi besitshela ukuthi ke njoba sibona kunoku ngathi ke kunoku ngcola nendezezekayo lapha emgwaqeni ukuthi ngabe kudalwa yini lokho na ngabe kudalwa ukuthi khona mhlambe ukuthi abasebenza bekho happy ngento ethile noma isimo nje mhlambe ukuthi performance issue esuke sibona yenzeka so sizobona lo daba sibuka ukuthi kuhamba kanjani bese ke sibona lapho national treasurer sizodlula khona sithi ngqambu ngqambu nakhona khona the kuma khona veza ukuthi ke kusemqwanga nani ukuthi ke enze isiqiniseko sokuthi ke imali isetshenziswa ngendlela eyiyona then ke oludaba esifuna ukudlula lona lapha ke ngazuthi ke lapha ke umkhonto wesizwe ubu bizo masha kakhulu lapha madolobheni lapha ke kuThekwini nakhona sodlula nje ukuthi ke ngabe kusho ukuthi sibuka nje ukuthi sekunikeza ukuthi ngabe lokho kusho ukuthini njengoba sekunomgqumo kakhulukazi esingathi kumgqumo oqondene kakhulukazi nalento esithi ke udaba lwezenketho.

mlelo wami ke sami kumthola lapha ke usizi ukuthambe samthola masemthola sokutshela ukuthi ke uzothatha isibeke ngalolu daba esifuna ukuluzwa kakhulukazi ukuthi ngabe khona ni i dispute ekhona lapha emkhandlwini.

0: any political organization to be involved empilongweni wabasebenzi sije sicela ukuthi kubuleba kube ne dignity and well-being nje ofa abasebenzi mangicabanga ukuthi wona amazama okugcina engavala ngawo umsazi ngiyabonga
1: ya sibonga kakhulu ukuthi ke usiphe ithuba ukuthi sizwe njengomuntu omela abasebenzi sikufisela ukuphatha okuhle siyabonga lapha ke nobhala kasamu sibonga kakhulu ukuthi usinike ithuba nangelilanga sokucela ukuthi usitshele ukuhamba kanjani iba uphile kahle nomndeni siyabonga
0: sibonga kakhulu
1: siyabonga.

0: Ya ya mnalo mike ngithande ngicaphune mhlambe ke omunye lapha ke umangobe sezuma kade khuluma khona lapha kwi kuyena isigesi lapha ke imash ukuthi ukhulume kanjani
1: akhona yede ngicela ukuthi aye stola yoluthe neso akhona yede umuntu ofika kufanele nimshaye neso ngoba the minutes nibashaya uzobuka thina kuthiwa nkosi yami aramze nkosi ishayiwe jesu oh shame ama south africa ama vigilante uzothiwa uvele benilambile benifuna ithuba lokuthi nitshontshe lento esiyenzayo ukuthi abantu abahamba asilambile ngoba senza siyenza ngoba unengane and uma iy'ngane yiqhubeka ziphile ezweni labo khona abantu esingabazi umuntu ohlangana naye umazi nokuphumale wabulala abantu nokudla abantu noma umdlwenguli leyo ngane yakho ngelinye ilanga iyobe ihleli nabo bodwa wena uzobe ungasekho
0: yamlela mike besicaphona nje ukuthi umoya de khuluma khona lapha ke kuyena le mashe MK ukuthi ke ukhuluma nje lapha ke uMangobe sezuma oyena umhuli kakhulazi wemash and mash sacaphona nje ukuze wazi ukuthi kwenze kanjani ezwini silakhele lo lamike alshoni ezingenalo indaba zigcwele zimi kanje ya ngizwe etolo ukuze sidayise ukuze siqhubeke nohlelo ngifuna etolo mase ngibuye etolo bese ke ngiqhubeka nohlelo ukuthi ke usho wena ukuthi ke umbono wakho uthini ngikudedena ukuthi kwazi ukuthi ukhulume lokho esikhuluma ngakho.

Yamlalamke ngicela ukuthi ke ngikhumbuze ukuthi ke mashaya hora lesikhombisa kuzongena u DJ Tiktikse ezo starting ingoma ezimnandi sesizilindele sesithi silindele ukuze sikwazi ukuthi sehlise kakhulukazi lokho okuthe uqina kancane. Uhleli lapha wathula wabuka nje awubona ngani awukhulumi ngani khuluma usho ukuthi wena ubona kanjani nje umhlaba

bona kule nkonzo yomkhuleko masingalenzi iphutha lokungabi ingxenye yalolu suku lomkhuleko yazi ukuthi isikhathi esiningi abantu banyakaza amakuthiwa khona impande isikhathi esiningi banyakaza amakuthiwa umprofethi uMagejageje uyobe ekhipha ukuthi umprofethi uMagejageje uyobe enza ukuthi kodwa ngizothi mtakababa le nkonzo ibaluleke kakhulu ukudlula zonke izinto ezike zaba khona emhlabeni ngiyacela mtakababa noma ngabe ubhizi kangakanani sure busy schedule kodwa ngizokucela ukuthi ke akuthole lesikhashana esincane sangosuku lwangolwesihlanu ukuhlehlisa yonke into uthi nje ngizofuna ubuso bukaNkulunkulu ngizofuna nesandla sikaNkulunkulu sizothi uNkulunkulu wethu phendula sizothi uNkulunkulu wethu ngenelela kulezimo esibhekene nazo asinamandla okuthwala ngokwethu sesenze konke sicabanga ukuthi ngakwazi ukukusiza ukusiza kodwa siyabona ukuthi asisizakalanga sasethembe wena ke Thixo ukuthi iba nathi sithwale kulolu suku lwangu lesihlanu ingakho ke ngizokucela mtakababa ukuthi ke ngolesihlanu yeka yonke into ohlehlisa yonke into uze kule nkonzo yesililo azi ukuthi siyobe sizolala phezulu kwenyembezi futhi siyamkhola uNkulunkulu wethu ukuthi asikwazi ukwenza inkonzo engaka bese uNkulunkulu wethu engaphenduli asikwazi kumbiza kangaka sishisa impepho ebheke kuye bese uNkulunkulu maqeda angaphenduli sinethemba lokuthi sothi siphuma siyophuma kunezinto ezothe siyiphethe kunabantu abayophuma bephethe imisebenzi yabo kunabantu abayophuma bephethe imizi yabo kunabantu abayophuma bephethe imoto zabo kunabantu abayophuma bephethe imshado yabo kunabantu abayophuma bephethe ama promotions abo ngoba siyamkhola uNkulunkulu wethu ukuthi akakwazi ukuhlala phansi engaphenduli uma sesimbize ngalolu hlobo ngizokucela mtakababa ngiyazi ukuthi kunemkhuleko eningi oyikhuleke yangaphendula ngiyazi ukuthi kuneimpendulo eziningi oyifunayo kuNkulunkulu ukuthi azokwenzela zona ngizothi dedicate lolu suku lwangu lesihlanu ke uzothi uNkulunkulu wethu uphendula ngenelela uNkulunkulu amandla ngenelela uNkulunkulu inkazimulo ingakho nginxusa wonke umuntu ukuthi ke ngoso ngomlesihlanu lolu suku akalithathe very serious lolu suku akalithathe njengosuku olubaluleke zonke kunazo zonke insuku ake abanazo empilweni yakhe ngoba usuku la khona siya kumdala wezinsuku usuku la siya khona kuqamatha usuku la siya khona kumodimo wethu sizothi Thixo wethu hlala nathi ngoba mawungekho kumnyama nasendleleni yethu ngoba mawungasuka kithi singachitheka njengamanzi sizocela uThixo wethu simcele emkhulekweni sizolala phezulu kwedamu lezinyembezi sizolala ngamasaka sembethe ingubo yamasaka sizonqusa uNkulunkulu wethu uthi uNkulunkulu wethu akangenelele phezulu kwezimo esibhekene naso lenkonzo ke yangolwesihlanu iyongena ngo6 ntambama iyoze iyophuma ngo6 ekseni ngomgqibelo emhlaka 13 sikhuleka nje sikhulekelana senza konke ekumele ukuthi sikwenze sizonqusa uNkulunkulu ukuthi akangenelele uNkulunkulu akame nathi usuku ke ngishilo ngathi lesihlanu lona lolu esiya kulona njengoba kusasa lolu kulesine ngolesihlanu ntambama ngo6 kobe kuyasuka lokho inqodi yasuka sizohlala emkhulekweni sizonqusa uNkulunkulu ukuthi uThixo wethu makaphendule ama details ka lenkonzo siyakhumbula ukuthi sonke ubaba umprophet Magejageje ucelile ukuthi wonke umuntu ozoba ingxenye lomkhuleko amphathele isibane simhlophe ekuyisona siyobe sikhuleka ngaso ngolesihlanu lapha ya kwababa umprophet uMagejageje azilungiseleleke ukuthi uzokhuleka sinaso isikhathi sokudlala futhi siyobe singekho isikhathi sokudlala sonke isikhathi siyobe sisebenzisa productive sonke isikhathi siyobe sisebenzisa positive siyobe sizonqusa uNkulunkulu sithi Thixo wethu ngenelela Thixo wethu phendula usuku lomkhuleko ulesihlanu lonalo lesiya kulona lamhla ka12 siyobe silapha kwababa umprophet Magejageje ngiyafisa ukuthi ke abanye abafisa ukwazi ama details aphelele mhlambe nabangaba nembuzo bengaya lapha epageini kababa umprophet Magejageje ku Facebook prophet Magejageje abanye begijime beku TikTok bazophinde futhi bamfice nakhona Prophet Magejageje bese sithola ama details onke alenkonzo ukuthi iyobihamba kanjani kanti nenamba ke yalapha kwababa umprophet Magejageje ngizoyikhipha nje maduzane before kuphelele uhlelo ukuze abantu abafisa ukuba ingxenye beze ukuthi ama details akhona azobe emi kanjani kulenkonzo yomkhuleko esizobe sinayo ngolesihlanu lolu esiya kulona mhla ka12 la sizobe thithi khona Thixo wethu phendula Jehova phendula ngenelela kulezimo esibhekene nazo ake ngigijimeke njengamanje ngiye lapha ngigunya mathe ngizothi mangibuya bese ngigijima ngiya lapha efakazini ngiqhubeke futhi nginike iupdate yakho baba umprophet Magejageje ukuthi imi kanjani ngoba siyazi ukuthi kukhulu esikulindele futhi kukhulu esikubona esilindele ukukubona kwababa umprophet Magejageje ngizothi kuwe nje #wenza izinto zenzeke.

0: sithi sisaqala nje ngivele ngijuluke bazalwane ngikonze umzimba wonke ube manzi tocu. Sithi masijombe ucingo nje. Uve ngifake isigubhu sababa umprofeti la untaba dilika. Mangiphuma ocingweni uveluwe uthi qekelele uhambe uyomale kude. Ngiqhubeke ngani ngaboni. Mase ngifika ngaphambidlana kufika into ethi angihlale phansi ngoba ngiyaziza ukuthi amandla ayangiphelele. Ngimtshela umakhelwane wami ukuthi angisaniboni qobo. Sengingedwa nje manje ngendaweni engingedwa kuyona. Hayi ngikhola zisigubhu asikho isigubhu ngiphinde emuva mangifike ngisicosha isigubhu mangisithatha nje isigubhu ngisikhulumise. Ngithi baba umprofeti ngithi ungangenzi lento. Ngithi ngicela ungikhave baba ngivikele ngiyazizwa. Thatha isigubhu bazalwane ngifike ngiphuze untaba dilika osele kuwonke usona. Isikhashana nje bazalwane kuvele kuvuka umlilo kulesayidini ngenzasi. Kuvele kubuya umagodi wasekhaboma uzobhula lo mlilo ngenzasi kwami. Ngagcina nje ethi yini uyawa yini. Ngavuka phansi bazalwane ngawa. Ngavuka mangithi ngathi ngacela yena ngathi ngicela ungikhela amanzi. Ngathatha isigubhu santaba dilika bazalwane wasifaka amanzi ngaphaka isandla la ngakhipha isandla ngasigxisha kulesigubhu. Ngasivala ngasikhulumisa bazalwane ngacela kumprofethi ukuthi akangivikeli. Ngavuka bazalwane ngizizwa ukuthi imino yonke ngishoye inyawo inento ethi engathi inkwashu. Ngathatha lesigubhu ngakhumula iduku ekhanda ngafaka amanzi wonke ngakhuluma ngakhuleka kumprofethi. Kuze kube namhlanje bazalwane ayikazi ingiphinde leya nto. Ngiyalibonga ugcobo lababa umprofethi.
1: Rachike abantu-ke labo izwelake beyifakazela kanjalo lapha kwababa umprofethi uMagejageja ukuthi ubaba umprofethi uMagejageja uzisize kanjani iy'mpilo zabo. Mhlawumbe nawe unesimo esiphuthumayo ofise sengathi ubaba umprofethi uMagejageja angakwazi ukukusolvela sona, azi ukuthi-ke ubaba umprofethi uMagejageja uyatholakala njalo ngamasonto lapha e-Arena of Liberty number 285 ku-Back Street khona la enkabeni yedolobha ePietermaritzburg. Lasuke esebenzela khona every Sunday suke kunenkonzo eqala ngo-10 ekuseni lize liyoshona ethandazela abantu ekhulekela abantu kulonke. Kanti futhi ke nezinsiza kusebenza zakhe ama product phecelezi asuke ekhona lapha ya esontweni lakhe atholakala khona esontweni every Sunday mangabe kukuthi kuneyinsebenzo osuke uyidinga. Insebenzo kababa umprofethi kumagejageja zishiphe ngohlobo lwesimangaliso nje ziqala ku-R30 zigcine futhi ku-R150 mangabe kukuthi suke isithe ukulumaluma. Siyazi ukuthi umuntu abadilika baba umprofethi umagejageja uyatholakala ngo-R30 bese kuthi ikhombo yakhe futhi yakwazi ukuyithola ngo-R100. Kanjalo ke nezinye iy'nsebenzo ey'thize ezahlukahlukene zikhona ziningi engingeyibale njengamanje. Kodwa engiqinisekisayo ukuthi-ke nangabe uno-R30 ngeke uze uphume ungasizakale, ngeke uphume kungekho okuphethe. Kanti nezibani zikababa umprofethi uMagejageja ziyatholakala khona lapha ebandleni ngawo nje u-R10 umnikelo ka-R10 only isibani sakho mangabe ufisa isibani sokukhuleka. Yingakho-ke ngithi-ke wonke umuntu ofisa ukusizakala ngaphuthomi kwababa umprofethi uMagejageja usizo lukhona kwababa umprofethi uMagejageja. Bese kuthi-ke kulaba abafisa ukuhlala phansi naye for 1-on-1 njalo ngolwesibili uba nalo uhlelo njalo la ehlala khona phansi nawe nixoxe ngey'nkinga zakho azame ukuphuma nesixazululo phezu kwey'nkinga obhekene nazo. Lapho-ke kungenwa njalo ngo-8 ekuseni ngolwesibili nakhona ilanga lize liyoshona esebenza izimpilo zabantu ezama ukusolva izinkinga zemindeni nezinkinga zabakhaya even ney'nkinga zama-individuals. Lokho-ke kwenziwa nini na? Kwenziwa ma kusuke kulwesibili u-Tuesday. Ungarejista ma ngabe ufisa ukurejista, kodwa nakhona ma uzofika nje ekuseni ungakwazi futhi ukufika ukuthole indawo ukwazi ukungena kwababa umprofethi uMagejageja ukwazi ukuxhumana nobaba umprofethi uMagejageja. Ma ngabe ufisa ukwenza ama-bookings noma mhlawumbe kunezinto ezithile ofisa ukuzazi ongakaziqondi kahle njengoba sikhuluma kahle emsakazweni, ungakwazi ukushayela lapha enambeni yakwababa umprofethi uMagejageja. Noma ingasiphi isikhathi, inamba yakhona ima kanjena: 0672870418. Ngiphinde futhi inamba leyo osuke uzokwazi ukuthola abantu abazokwazi ukukusiza ubuze lokho osuke ufisa ukukubuza noma ngabe ihlobo luni lwemininingwane ofuna ukuyazi ngebandla likababa umprofethi uMagejageja nangey'nsiza kusebenza zakhe kanjalo nangezindlela ubaba umprofethi uMagejageja asebenza ngazo ney'khathi atholakala ngazo. Ungashaya kuyo yona le namba engishiyoyo futhi ethi-ke 0672870418. Abanye bayibethi ngiyasheshisa ngizoyiphinde ngokugcina ke manje. Leyo namba yakwazi ukuyifonela, leyo namba yakwazi ukuyiwhatsappa, leyo namba yakwazi futhi ukuphinda uyi-SMSele noma ingayiphi indlela ongakwazi ukuyixhuma ngayo uzokwazi ukuyithola. Ima kanjena-ke futhi sengiphinde ngokugcina inamba u-0672870418. Inamba-ke leyo yakwababa umprofethi.

0: sukane madoda sithi bayethe mhleka sithi bayethe ngonyama yezulu sikhuleka kuwe ngoba hey akekho umunye uNkulunkulu esingakhuleka kuye kunalokho singakhuleka koNkulunkulu esingabazi esingabakhomba phansi komhlaba abanye sibakhombe phezulu esibhakabhakeni kanti yena umile phakathi kithi ophila phakathi kithi ngoba ukuqala uNkulunkulu ukuhlala phakathi komzimba womuntu waqala la aqala ukuthi ke amphefumulele umzimba womuntu waba ithempeli likaNkulunkulu wayesekhetha kube ehlale phakathi umzimba womuntu ingakho sithi ke singeze samkhomba kude kodwa umile phakathi kithi loyo onguThixo nongulizwe ngoba ulizwe wahlala phakathi komuntu ukuze adale nendoda nomuntu yathunywa yeza emhlabeni ithunywa ngulizwe ngoba ulizwe waye kuye yena engulizwe siyabonga kakhulu ke isikhathi sethu sithi ke nje imizuzu isingamashumi amathathu nane lishele leshumi nambili ohlelweni la sithi ke khona hashtag sivuselela ithemba khona kwana u 7.6 FM angazi ke lapho siyanda mhlawumbe kunomlaleli la ofisa ukuthi ke usifundelene uthumele message ubona kanjani lapho ngakwena ngoba wena uhleli ngasentanjeni
1: yabo khona othumele umlayezo lana wathi ene hi Colin ngiyabulisa nakusiyanda mkhize sinani kwaze kulamule lelo horror oh nkosi yami
0: siyabonga kakhulu oh siyabonga kakhulu ke ngicabathi ke u Ayanda Mabuza siyabakhulu Ayanda Mabuza angazi ke khona omunye siyanda
1: khona omunye angathi kuthiwe
0: Janet
1: uthi yena welcome back yabo nama stickers yabo siyabonga siyabonga
0: Oh siyabonga uthi welcome back.
1: Yeah.
0: Oh cause bengula yes ngomsomluko. Ngiyabonga kakhulu Janet. Ngiyabonga ngendlela emangalisayo. Yabalaleli bomsazi uNkundla FM siyabonga kakhulu ngendlela emangalisayo. Sabona khona nomunye umlaleli lapha yathi ke nayo uzifisa kuzohlala e-studio kodwa ngesingene kakhulu ke lapha in details lapha kuyena. Kodwa siyabona ukuthi ke khona naye akufisa ukuthi nayo uyafisa kuzohlala kulesi studio lesihlezi kuso. Kuyokwenzeka ke naye ngelinye ilanga kunjalo siyanda ngithi.
1: Yebo.
0: Ngophela umsakazo wabantu abantu bangabo umsakazo.
1: Yebo.
0: Yeah umlaleli bomsazi uNkundla FM ya njama nje sesibheke lapha na ukuthi ke sithole izwi likaNkulunkulu nawe emohlala ulalela uhlelo uyazi ukuthi kumele usithumele ivesi sahluko elivuka phakathi kwakho ngokuswa namhlanje masishane nje sizodonsa umama la amazo sipho umkhulu ke besiphe izwi likaNkulunkulu ake singene ngapha kwi backing track yethu

0: kodwa ngonyama sibone kanjani sijuke simazi manje la sino siyanda hey siyanda engazi ukuthi uyishaya kanje hey uchayiva uzokhase phansi
1: ngabaza manje
0: uyachayiva noma uyagwaba uyachayiva noma uyagwaba
1: hey ungabaza amandla ama hawo
0: ya sabanja lokho into bemnenda khule sineza uma soso uthe ngonyama kodwa kumbone kanjani kodwa amadoda ikhona ingadlangadla asilandezweni lasemhlabeni kuba size ikhonza yona yodwa asazile ukuthi shumele kakhulu yabona nje manje isikhathi esithi ke imizuzu ngamashumi amabili nambili selishayile ihora leshumi nambili ekuseni kwana 7.6 FM ngonyama usibone kanjani

0: Yebo siyabonga loyo bekusinezi obecelwe uMazondi Ngqobo. Sibonge kakhulu and khona nenye i-comment lana esho ukuthi yena uyabonga futhi na ukuthi yena sihlala ingoma ezimnandi.
1: Sabonga kakhulu ke lo bebonga ke nje manje eqedwe ukusho nje uSiyanda bekungumambona ebonga kuleya ngoma yakhe beyade icelile eleya kaSibuzi Ndlela. Kanti ke lesiqedwe ukuyidlala bekusinezi kambube ecele ubani?
0: uMazondi Ngqobo.
1: uMazondi Ngqobo. Siyabakhulu kaMazondi Ngqobo. Cela usazise ke ingoma eyinombobane eyinombolo 4 ukuthi ke iyiphi icele ubani?
0: Ukhanyisa isimika simi ngitsini? Simi ngakuwe.
1: Yawukhanyisa icele uLungi Dlamini. Ulungi Dlamini icelile leya ngoma kakhanyisa mayithi ke seminga kuwe sabakhulu ke welungi imdaka Dlamini ake sivele siyidonse siyidedele ngoba isikhathi sesihamba impela cela usazise nje sibone ukuthi ke ingoma esele zingakacelwa iziphi kuze kabalaleli sibe sibazisa ingoma ezingakacelwa ingoma ekhona ke ezingakacelwa ikhona ka khona enyathi ibingakacelwa kube khona kube khona ekaveliswa ibingakacelwa kube khona uSenzo Khumalo ibingakacelwa kube khona ekabani ekasa